Sauni kuli alun sungut lugut. Aku niak pala waktu alun nik. Angut isi matangan ta inyungili waktu lutal suli. Akwi pijau suvini umatap. Ukto waktu ni juja atu inat ukto atu inat juja waktu nik. Kajak ni makon takun nalak semagalwa ama. Aku niak asa waktu nik. Tusau majam ikut. Sibulimi unik kau singin nik tusau majam ikut. Atau kasu aksutik. Nauli kasu laksu magalong mating ko akpimik. Akpili aksu matangin mati nauli. Nauli giyamik saping kalu aksutik. Umadong makialo kiglinganot. Kiglinganok titikiyamik saping kalu aksutik. Nauli lawatik. Akkautaw katalaksu matik. Tetsu mga pinasakto man nun. Uktu makikasawalo aksutik ang uti hatalak sa mga itupuk tatlo. Sa iku ato sa umanang masyayakpit. Piya ko mga ito kami ko ato inawan ng ito alaw mata. Alaw alaw ang mata sa iku. Akpi na akti makibini. Unikaw si biningin. Unikala kami ng makikibala oktawot. Uha wala ang mata. Piya ko yung mga ito kami ko. Ang uti mutat sa mga ato inawan na yung mata. Alaw alaw ang may mata. Taiko, tayo may tusawon na kami. Piyaw yung mga imok tusawon ni matay na pipinasok tangat. Tikiuti ko na sa katalawak sa mga ito na uli ka sa walawak sutik. Tayo na uli siya taka. Hayaw ay panga. Ako niya ka sa walang ayaw ay panga. Abata ka kami. Umayok siya utin makiw kami. Sa makuning ay bigal na kilalawang nik. Nau kutinot igi magnot atok sutik nau ligasak palaong mata sa makuning ayong neutiminik umayong maring neutiminik sila luwang nik atok suni ak pinayakaswa lauk si magalawang mat abatang minik haute saktiligo tusat siya lauk si magako buwik sila kami abatang minik takakpimot ay kaswa lang alakamik tamani saat ini atau sekolah galak suni atau nak tangani nak kugal tu ini pun hatta suni atau sekolah jangan tema tu lak semat aja soal langgal kami waktu kau tu hak suni teku aku akpeluit nak siapa yang mewatang mik nak si makaja ungcumik sekalau nak esumata nak siapa nik. Natsiyapin niyo, angayok siyapin, natsiyapin nung nun. Angayok siyapin, tayo ko ha. Sakalaw na kasi ako katigig. Tayo may tumigo, abatak talawa hakpan ng matay na akpik. Tusaw madamigot, taan na, angin nga, pupik si maninga. Tabatang makialong may abatak ka kami, sakalaw niya, may abatak at tangin nami. Angin nga, taan na, sakalaw ng mugto ka, tigit sugo, pupik si suni. Ima itu miliku, ima angin itu tinggi juga. Apa tak hak panong matal tu ni? Puit si maningan ni, puwi makikul naik sekutan. Apa tangi jual alam, angin waktu alam magok. Aku ni itu tinggi juga. Tapi malu waktu ni, puit si lewak si mat. Dana oleh cecah seorang unik unik kami juga. Apa tak apik? Aku ni guna magi jawab ni ngah. Amalu halau si miliuk, tak cuma ngah. Pagnay kami, awatang matulang ayaw minik. Aligaw taan na, takiliwa kaya hangimat, akwini utaw guni. Takiliwa tumigaw ato kaya hangani. Takiliwa to alaw mataan na linga. Uhalaw ko sa mga nga. Sibulimi unikaw singin to sa umatsya kami. Uhalaw ko sa mga nga. Aligaw taan na, aliw na aktaw mataan na igimaw, alaktang aksunak, tukat aksunik. Tahan alam mo tayo yung man. Unalinaw lao at sunakta nga. Ipiraw mo tayo yung man. Ipiraw na aktaw mo. Tahan nalialak. O kakutigila ako sa mga nga. Takilo ak mago. Tahan naling nga. Takilo akay akakti na ako. Akpiniuti ako ni. Takilo akay akakti na ako. Tahan mago. Takilo ak patahan na alak. Tahan akpik na uligli ako. Sakpe akalong inyo. Tikiuti ko na patahan na watak. Sakiyon ikaw nga no alinga. Sakpe amin ko taan na tukit-tukit lugo. Naulik si malagalwak lugo. Taan na kik

tautui na kayang mago, latso neo halak sa mayo, takilo ato akpataan na lealo ha. Sakpiyangin niyo, taktako na niya, itakto apa kasi yung utsam, itakto na kasi yung utsam, naksagalapin, tamakakilalawal lo, sana, amatong at anubo ha, itakto apa kasi yung umat, inyuktit lang yung haktakataan na itakto.

0: aling at ako nga napat sa kiloto ako ni Tuki kayang magok awat ang manik sa kiloto kayang atay na aling nga na magilak sa mga itakalawang ako niya utiutang mupin na ka na atok lukulukisyan ito ni akaw daw doon na hatlak sa manawlik tiligot ako nalak sa matang itakatay ko atay na li kadao katinga ang utaw katinga pitay maaalupin na sa lalak sa matang ito yung makasapi galak sa nilu madang makiunin kong ano yuk sa rin yuk ko kami tatu mga kadang manawlik asok tumalik at agalak sa nilu saan nalay pa nga aloy na lakalakalwak suni nauli ko malakik po lakalwak suni nauli daw ka na akakot ako sa lakas madok ulit ka usok takang matay ko pipiyaw yung mga ito kami ko ang utimot atoy na uwan ng ito alam matatay na atoy na uwi ko ang tangin nami pipiyaw na sa lakas matang ito
1: kuning o tapan o singin no tapanel cha to sao mayunga

0: Kaptamur likanua koi tungi nirunga ununga iya iya iya wallai mata.
1: Sin nexotit tema unuk tu sak sauna alam ming bala tamang at ku jamit akisok tau si mayok tu sala unne aptigo tunga sut sagitsi tamna peter nikik aero tamna kan sumi uta sin nexotit ko til logo tu sala unne aptigo
2: ke kuinu hat tu ari bala tamut tamang at si ule bunulok semme mata valik Valik, Tabungan umat.
3: Julia Luga, Mitchell, Illuminati, Chowdhury, Matapana, Hakma Hagalok, Putin, Ugano Hagalok,

0: limami.
1: Taima rigo inyong amik takuguni. Taima, aki ang nagsaw yung nakopok. Tama jato sa katagatigo.
0: Kasi tautan ako ni sibulat yung katak si majutaga akuli ang tamatsumingan na lujok sibunit sa tinni.
2: Ano wan na lipiyong ito ay nagantiyay ko aura sa kataw na suwayarap pata ino at ilin niya ang nga tamiksano so ko si grupo uy mayagayakang itiyakarin. Kaya may silo antiyay ko sila tuyo may pilang itiyak to aura sa kataw na sugumagot ilin niya tamiksano.
0: Amisuri tako ano nakakaksi majuwi katudya katigay solo antiyay ko dito ahatamatsuminga Pisimatsinga Hattaksisimatsun, Dako Pigas First Nation, Manitoba, Louis Ball Tribe, Alberta, me, Amalukawis First Nation, Saskatchewan, me, CBC Quente, I couldn't have you get a soil out to Amaloa, Allah being an issue to John Main, Kishan Apesotago Mangitukutil out to. Sanang wakti nakitoy na tiyato nuna po may ihalong nila ito'y tako nuna po mutawak sa ikatigin na mukatitilugin ang malutako niwi ito kakun na katalaw ito ting mauna natsir tan anwale ito ito sa lami ukalaw ito tayo mago miksok ta mining itako sa gunak sila ito niwi ito gunak sila ito ito
3: kalun na rito ukakun na
4: Ale mai tuaro takura unna talo aku ne takule sugi amma ili tivalo masu ne kena gwaro ya sune sana ya usi mai yuni isi mak saksi on makkan ne to kano sunakan ne sana ga sugi ya
0: takko sana ngo tilame sana ngo titula ngi to kebale me nga to ide halunut and you happy panek to me tamakku ne ngati tattu ga hatta tamini takku chaudi tilau me jok tamakku inuit

Hello, lakut. Dengan setiap semangat aku lemut utang metin luta. Ulami lakit aku ngomot September 17. Wang aku tiba yang alis yang nabi apik. Jamie kayak tinggal lagu. Ini taman ini punya kujukuluk taman ikalun ni. Ano kaya gala tumini yung gala ba jadi luar ning kita kani kain na kama ano kaya gala katakdok asualong ito api ulo ni ilak ilatong nga suwapi kasi mga na imo kasi nga ni inuti siyo tampan ni kain ang nila mitin lo na jemi lo te matusang nila may yusi tako awla ila awla ko jako tamatela tamani ko yotak tukong merto ako ni ilak tako Aw yu itak o balon ya kaw si itita ko ili kun nang ita ka grace for me lak ta ko pula tita wani ili lang wami mata. Am mata o ta ko six ngu yu it inuin. Tamani okio ta tamingi an ne karam mi mata. Tabona APT ya ko te ko TV ko ta ko sa ko ta ko ta na nuta ka unika lang wasi mayok. Te yaw na kap to go north. Ati okio ta tama wasi. Te yu ili nga mayu mi. Tisong niya luta. Amatok tana kawajin maya yung amisunot ilisa kaya ulilo may mat Zacharias kunok tana inulo ni takaya liyok tiyuyok ilisa kaya na rin kaltangan ikisopingin niya kiluti ko. Pibalay yung lusa kong uyaw tana ko 7:30 mitana kawisa alotok pibalay yung lakan niya kiluni. Long in it need to say long in it in never good man and it jayok Charlie Adams in it look good over gone.

0: ayo misaan isaa qoraa samay misaan amma pingo ne lemmata tay ku wacsoo il tiguleer aan di ka kan nasuni tay manna isaa pi yekigi lugi tama wacsoo samay inni ya taa ne fiwi ya tay ku il nam at ku tabbe fiwul ki na shugun na shugun lugi nam ni tabbalu atwa hay neri ya khoyen na pagito
1: khoyen na mite ale khagi jimi pi vi khatte unna gata gatti gi
0: ila
2: dan travani gris vier mitunga su titi tilugi tama kono umel dono tikira tikito sima yiminu tilugi tu sake na ma yasi pi balle atwin na matela tama ni nuna vum mitama ko umel tu akapula gatti tikatta tuit Fevalle titi yukolo katta tu sa yi tama kono nga sanangwa tini sanangwa tini lodi kisama kai na gai mata Mana people there to Sassoni Alamimata Utamigutta, Tana Misunoka Yamayo Yok Zacharias Kunuk, Tana Inu Lunita Kayali of Tiu Yok Edita Yoli Long Mimat 2026 Governor General's Award Munakto Yumut, Tamasumisan to Sopigina Ratigo. Amalutaku 6 Moyuit Inuit. Tamani ukiuk taktimi ila ukiuk taktimi ilak takwa ingat kana kalilaw mi mata tamas mamisanut takwa nutami unikalia unikalia ang usima yun ingin late yo you go north ukiuk taktimo kisi takwa nga unikalia ang usima yun ito sakto kanya kiluta utang migutta ilak tema takwa embrace life council ngilat Kakutama kanuili o titisi yung gamik ulumi. Tan ulumi king ulapaso na to September 17 utinlogo. Tumukat polar dip. Ikilik yate ko imano. Tapanin niya kung ngumit. Imano kung mayuit. Imano titaw niya alam yung mata. Ikilik kaya 80 mit. Ukiulit ungatan ulo. Paper ni ko tatata kigaya kang mo sa tweet ka yung manayaga si 11 mic mamianak 11 mic tumo kasunningan ni temelyong na tweet takon na kaya to kuminan na laka kiyo katta na to sa ikila yung kan na to sa yun alo nang ito anong salikya maanayang ilang September tilogo ikilo tilogo kasi yan sala sa tukam na to alo isa umiyak sala sa kasuk kaming Ilak mana people live to so okay non nelo memata utum migotte inutitu kajusin yang majugon

0: sinigo na ligangat te anana bur unika tu alagangan sinilam na suta alpa no tu lugo sinig na ramdi ka te unika tu ako lugo te asim malugo iman na tamat ko at ang niya ko iti ano ang simang mate tu sa ala ang simang mga ate na ate na abjel ano akang isu ni gugo sikuk kutaw no na udlap tu ano na udlap pa isu na uban na tukutaw na sula kami ino na sa aso ni udlap tu gina tayo tamad dyan na mate Tu sais, alors, c'est malheureux. T'as regardé la carrière matin, quoi, a dit que c'est Tiako, il va finir. T'as regardé, Tama ang apalian ko yaku. Kaya sunaw ba, iman na isa marakas na magalawa ka ma, tagay yaw siya ko ma, tagay tako yaw yung nakilun. Kasi ani tagay yaw siya ko ma, tako yaw yung nakilun. Sunaw ba tayo man natin na ang itwalo naman, makuha, niping ilo, akitiyak si maya redi, kalang ilo, akitiyak tayo ya redi, ama, Karena tak gaya sepianik pa tinggi ko. Iman kalau na ilok ko sing atam. Iman tamak ko ilipad liang ko yak sugi tamak ang ulo min. Sikiw kiw yak sumi.
1: Dan ini sa kaya ulo tinggi ko ilak. Zach Rice, kunuk to sake nami yasita na Governor General's Northern Media 11 Gutilogo, Amal 2005 Gutilogo Dana, Ilisagayoka, Kato, Los Magilonita, Ayungito, Aluk, take out another drama, Takuna, Kato, Simayo, Takriali, Kapjo, Mariallo, Amalo, 6 Nguyita, Kui Inuit, Damanio, Kirta, Mingakanaka, Longwata, Takoli, APT, and Kuteko, Takriali, Yawatuta, Nutamik, Unikali, and Simayumitejo, and have to go north at Yokuil, Dr. Morin. Tasum, Miss Sano, Tana, CBC, Kunit, Mary Power, Episode, Nalomi, Matana, Kawi, Saktio, Katayo, Tio, Lonilo, Olivia, Aiki, Tisaka, and Nomela, Wutown.
2: Olivia IQ yunga nuna vi mutsa yo tsonku cho me pero sa se mayunga man pina swala tonga Montreal mi ta kuninga ni can productions kunit how is sakti usunga alla ti utsunga tuki mokti si utsunga lo
3: dan na pilirere yet ABT an kunno takusauti ta usunga matte yo usunga tsuni go north kanoli dan na pigeng auti glaw se mayam nevi o how se haun na ge
2: dan na Akaro ni pingaso ni pinaswalak tavut. Pirealok si mayong atit sumani 2023 ng kutiloko alat yutsunga hawisak tiyutsunga. Inuy nunangan no ablakat at yutsunga inong ni hawisak yutsunga. Tema pirealok si mayong atakaliyali ulit at director si misunga tukimokti si yu si misunga. Tako ni nga awla yuli ulang ngayon eh.
3: Dana kanuli ipigi kayak piu valuni kanu ipigi viu aulo yuli otau si mayok dana nui taso.
2: Piu kaya kay sumay na inun ni takut sa utit si sakto pisitiw ni tini isumaro si tinit hanok lo inusong mga tanun at tini nui tatit si vakcho amat. Piu kit siya taranun aktuali mat siya mutakuya ako yaga inui pisitiw ningi.
3: Dana Kano, aulo yuli otau si matilugu, kano li tana, pilirere katakisiu, aulo yuli otau si mayo.
2: Pinasua katatuku, inu inu nangan ni, amalo ilangi, nuna haka si mayo i alait, kuchen, atchi yung itui, pinasua hatiri si mamiya vut, tawang pitsuta Northwest Territories kunni, tawang alo, Labrador motikitsuta, Inunni how you magata misuchuta inuchuta ilare gatta inu osi watches atchiri sumimata tako atok sore aula katas tita aula yunga atuk tuyak tuk lak songa nen lak songa namule ma aula tita tsonga ino

0: for second season. Kayo si kanila nga vata man na.
1: Ha, magalok. Second season, may pinasura valiyo ko, alla valiyo ko. Kinaw yan ni Nox, not si Luta, how you sak Luta, inuino na nga ni Amalo, inuit nunat. So, tako kalalit nunat mute, Amalo, Norway mute, Finland mute, Samyo ni Rato, su inung itawa ni, tako nga kumarib ko. So, ang ilivalliyo, pingasun ni sita mo nutan, lima no tikit sa lauta.
0: Takani to ni kikutuin na no public. Apa sa to sa ngo visi nilia yo kaso ngo vata matama bitsanu
1: ami so alu yalla katta tweet nakukmi sutit piut sa suti upigu sutit anuita tita vunni ami so chualu kanata mi ngong itui man nakise ani kanata mi nuita mat no nak chua mi lu ta ko kalalit nunat alaska mi tuita kum nakhayangi mata nuiti romata vunu nak chuali ma mo kanata mo kise ani ngong itu.
0: Tama ko ay kaya na sa ngong matatekwa TV kusu, tekwa National Geographic ang malo ilang iadji, tuinu na kakatuinu ita sa ngong lang matatv ko ang malo kakasaw yakunaw ko tuinak. Tama na, pivali at ilugo, kanorli, tama na, ukaw si sa kapigibiyo.
1: Tusalok si mayunga, date suman yalo, Mary Simon, CPC, kuno pinasukti yung inatilogo, ananat siya lakiyo tirani, apiksu ya lok si mayo ananat se lekhu tega mere ana khata kanok le ta ko wi inun ne tala vi sakko ananat se ala lok si mayo inun ne ta ko rumpa tala vi sakko pisiti ne ta ko rumpa inu twin na ne tala vi sakko tala vi sa mi ni vi rut se sakte illu mi ne tala vi sa hak sakte so now fa ullu mi 40 50 years later akka ro sak chu ne te me tu nui ta tit sil kho nga ananat se lekhu tega ne isumat songa nui ta lekho ro tala vi sak ko lekho ro pisiti uni vo ta ko ya se vot
0: te ma ta man na pi valle atillu go makuttu ne uppalu ne kikuttu ina ne inun ne nille ro ma vi ta ma tu ma mit sa no pi ga so anna me
1: makuttuk uvikkeit uvigasuttuit inu chota achiung chune khawsi ga gatta takko uvikka noisu main na uttu hattagitsi iksina langa yo tammakatta langa yusi atala visakkuni or sanangwani iksinakto alo matammakatta langa tsuni lo tammasi maga mai so main na kisiani pinasuaksunga uttuqaksunga tanna taga nuillagittu pingasuni aqqaaguni. So uvike makkutuvut uttulauritsi iksina langa galuarpat takkualu unikkausivut inusivut takujauppaliarumalek matanunartuamu maannaulekko maanna taga pinasuarluta haigallaluta uttulutalaupta
0: apekikumatsunga akkaagui 10 anikusimalerpata kisumi neriugiyahaqqitaavangan
1: sana rela tunga semain na lo pinasuak tunga man pim pim marela me inuguine ta na documentary lo semain ra uvan ni malit suni panirani ta na nui pali ala lak me jo pinasuak mi songalo amisuni TV shows moving south nunavik most needed so pirak pali ali ta na hunga ta ko alla ko mayakka inutrin ne ta ko sauti ko mayakka nunak jo mo so pirali ta na hunga.
0: Yeah.
1: Three, 5 years alo, kisi ane nui talat sa kalolo.
0: Sigur, upin na kami Olivia tana, api kutiging ang taniwa nga kay Ulamin, ilagi ako sigur mabit.
1: Oh, na matang nga nakukmito nga inunno alaviyo hatta kato, piguso hatta mata, pirealitay na kata, hao yung matuwa kutsi, takot sa ulagi reali ni inuino na nga ni Allah at takit si wano. Dahan ay kayok sila kito alo, inuit ukaw si ku, ilinyat si sungong mata, hao yitit si sungong mata. We are connected as one people, ikayok hatirilo ta ukaw si bu, tamo nga lang ayo eh.
0: Asigo, upin na kami Olivia, nakumisi ako nga, pivikati ko na kata, katigya, persutilo nga.
1: Nakumipo yalo, Mary.

0: Tana sibulak tiyo katak si majunu na bumi pahuwa sa tayo maunikalaw to inuit. Gaba makunong pijaw si maju ikita nga kajaya kano kamagajaw pa mga ta.
1: Mana inulog yu yu kalunaw yu tuyin ang mato. Kalunaw yu tuyin ang lagay mato. Kalunaw yu akong naklunga kasi na inulog yu mo ikiyok tayo yun naktunga mana.
0: Tamakwa guman na ujo ilikusi nga atok tau tilugo halo na nunu tau batu inuit amaluta na nuna bumi katuja katigi ngujo ita macam yang asid jiga suara maju ita amalu tai mata ko inu lagi nami pisi macam yang alam luting kuasa tamacam yang aku beto
1: tai mari go inu ngamik taku guni tai ma aki yang maksayun nak kopo tama jatuh sakat tagatigut.
0: Tako nga lang kasi na sibulat niyo katak si mamayok taga Curly tamatsami nga isumalaw ta kato sibunit sa tinu.
2: Ya, nauwan na lipiyong ito ay nag-NTI ko aura at sakataw na suwaya at patayino at ilin niya nga tamiksano so ko si grupo uy mayagayakang ito ay ato rin. Kaya may silo NTI ko sila tuyo may pilayang ito ay aura at sakataw na sugumagot ilin niya tamiksano.
0: Tako tawa misuit nyo na hakak si Majoy Katundi Katigid Sulu NTI Tito tamakko ni nga kitong nga kajawan Pisyon ni Pisimatsim nga katalatuit nyo na linni ila kajaw lutik Pelgis First Nations Manitoba mi Louis Bull Tribe Alberta mi Amalu Kawisis First Nations Saskatchewan mi CBC ko NTI ko ni Amalu Sibulatiyo alabinga ni John Main apat soktaw gumalaw tuwi kasi ani apat soktaw gumalaw ng ito. Sa nang wakti itatuk wakti imik sokti ikalaw ni ito na ano na bumitaw kasi katigin na mo ilaw gaya tuting. Tay malo atako sa nang wakti itakot sa utitigun na tuting. Muna na sir imik sokti sa lamig nga tukalaw to tay mago ikalaw no ko jaw law matako jaw niya mata imik susungin.
3: Alena itu takura unel talo aku ne takura sube amma ini tivalo masu ne kena gwaro ya sune sana ya usi mayune isu maksaksion nakkan nakto hano sunakkan na mesana ga sube ya
0: Tako kibalami nga tutung ito, halam ni ito, Andrew Hapik, panakto miyo, tako na titakto kami ni takot sa uti tiyo kamalo, inuit ilakosingin ni taman sumungan, halam na ikot talayo sumungan miyo.
4: Niwe cakapan namu tu nak, Canada itu gitu, Canada Amerika abang mana ni, wibak tu aku lulus ni, cakap aku, surat salam lulus ni, ingkaran lulus ni, sakit tiap sini.
0: Taman nata aku sih hati gini, muda aku cakap tu cini ngaji nak kau lemah nama tu ingat ni tu, tajam Allah tu mau kasih orang ni, unusa ane kita tak kau bermi. Amalawilu limita kajalir ti Jack Rice kunuk ilisa kajaw na hatukan na tamikuti na panghota ujumun ta na Governor General na takutsaw ti chinamuta kajalir na malo akago kasang ni inu ilik husingin ni unikangin ni takajalir hatak si malo ni taman nagok tamatsumo nga inuno ilik husingin no tuka nga nagalawta nga
5: kalyo na rito ukakon ng ityakto nga saya beli izin hal itu langsung tak gaya sih opting mula langsung macam inuit aku naik sebab ikut 1984 ni kalau ibu beli langsung kalau teman ilah kosibut apa sokat langsung macam tak inna ni
0: mana kalau kalau tu ni 68 tapi mana sulit kerja sih nanti anak tu kamalu 8 ni abit tu sih macam ni unik kali upah leh macam inuit upah ni ni kamalu unik tu hamni amalu sulit unik kali orang ni atau nak jauh tak kerja lewat

Halula kut, la teba kutunga zuki semana kulang mat uti sungalang mitil luta tapani niya katasuli 925 was mending ani tamani kaluni CBC uki uta terminal ka uti gitilusi. Tema ta ko ano na wami pitkosi to kalagi ko Department of Culture and Heritage ang uyuini lak ta ko kulinik katimay sa wiyatunit inuwi kawayumay ito kangin not kawayumay ito kangit katimay not kinilang may mata tamasa mamisan tukisi ititaw at tiyang nail may gud man na tiyang uyong

0: Tamani, non avevo mitaco, perché si tocca le ricotte, quindi la mia matacolini, catimessa, la catimaglia rugoma, gaiatunit, in un caio mi tocca in not, catimaglia rugiatuit, e taco catimaglia in naugalit, taco e caio cataria to gavama, good maligalio, palia yang in nick, a malut sunatin and nicks, a sacchetti di palia di lugit. Amma inu pikusing innik kau yang maya tak ningi lag kau sekarat tadi lagi fibal dia di tina suk tadi lagi tanali ulang ojo kau kalau tiku tak kau ketinggi ulang tiku sandi ulang kau tunggu suk dia kan
1: ulang kau tunggu hok punga
0: aliane terbuna ulang kau itu sok sok kau tinggi lagi sandi si bulak paham kau. Summa kinang mga si ino yung kawai mayato kangin ni kati mayo kayak tunik ta kuning ano tango yuning
1: takwa ino yung kawai mayato kangin kati mayingit iningi ilanikut indo kaya kaktamata term positions ng maklutik ikayukti yung maklutik government kunit gawa ma kunot at tuktaon ningin ni Inuit isumagiyangin ni gawa ma lari tiluta takwa katimaya kalango yuit awla ningin lo piitsang ningin lo ilaw diyong nang mga ta gawa ma kupilariyangin ni katimakatang mata.
0: Hey Sandy, kiko kaya tema kati mayi gorun nakat, kiko na kinakisi?
1: Noon abumiyong uyu na kinaktugot, inong na kinaktugot, inang na kinaktugot, kito mea, noon abum ilaw kataw yu ugto kataw yu loa meaktut, taikwa tatakilugit, paipang uyuit. Tunga huk titsibuguk nunavu miyonik.
0: Tema kikutuine niko arasa kong maniakata ima natigi ukiyo kagaya kagaya di inalagi yagaya kakat ang malokano pinasugun nakan.
1: Una katimayi galangu yuk ukawju bangmat kanok inuit kawi mayato kanginik. Pilari yung nang mga ata gawa magkuni ilwani inukturong naktunik inwi ilakuhingin ni kaway mamarlo ni inwi ilakuhingin ni pimariw giyakarlo ni amalu uka nila uka mauwat siya inwi kaway mayangin ni kaway mayakang niyang mat takwa ngunayak tuwit.

0: Simang
1: terms of reference pingahone arago ni ilaw kataw yuyu
0: utu de karon na kikai ha kanu tra ko katimajid iga yo katas mamanga ta ta ko nga gaba makon ni pila ka katra tilugit akagit ani ko semalak tweet utu de karon na kikano pivale titi semamanga ta kanor luta ko katimago ta katu ti pivale ko teo titi semamanga ta gaba makon ni
1: uktu tigilugu gavamakku pilleriyangit kanutuina nunambu me aqik swing mata atuaga lerenang mumiksagut kamayu gavamakku maligang ne sana waktu tau gavamakku takwa tautuklugit allaging ming mata tau inwe kawai mayatukangik katimayingit tautuga yang mata takwa government department avik to khima yu ajiging min mata kina ya la yikut ikana yak tu la yikut kanu tu inak apik sorong na mata ukwa katima yala nguyunut una atuaga sana valle la raptigo uvaluva maligaw ne akto nunavumut kanu inuit tautukpa taman na kano inuit ilikuhinga ilaw kataw yung nakpa iloane kano inuit kawi mayangit at utikakpa uwani iloane ugtutigi mayaglugo nunavut ilinganak sa uyakayakaglo ama inung nutakwa katimayagalang uyuit uwani taiman na pilirin ayaktut.
0: Tema jigging it to Ningila, Katima Jutakata to Somata, Tamako, in a car you made to it, Katokang it, Ilulilialo, Mada jigging it to Nikatima Jutakata to Somata, Tabungalo, Gavamot, Iloano, Atulati town as to think. Kanuki attack when you Nagayak to Balukatima Yurata to it locator, Copilong or to Mekano Nirugun Nagayakan.
1: Takwa gavamao yuman na nuta ngunik sa walang mata ajiging ito ni pilarin maaklutik ilangin niglo kayo si tiwin naklutik tapos yung mga six government wala ko tumi kanutuin na pilarin ng mat nunavu pero pala tilugo huli kanutuin na nireu tu lorput ami hu pilere ak sa tay maung mata
0: ta ko ke sum ma pilere ne ra khatta tangit inwe khaw ni ma to khangin ni khati ma ju ta ka khatta tu e khanu pim ma ri uti gi van
1: o wat sa unika la ora ma nu na vo ta ti luta to hak ti ta la ora ta ona nu na vo government inung nut to ga nga ne ma nu na vo mi uta nut amma tu nga hok titit luta tama nga pilari akto roh tunutaw una ilinga neksa huya kaya kakalo amma atwa gait mali gait amma ajiging ito program services amma taiman na pin mariu titaw votam na IQK ngonarakta o yo inwi kawai mayato kangi katimayingi katimayaralangi tunga hokiyu vugu uktu kwa meaktunut
0: Tako pinasu tokaruman na katimayiru rumay yukang nakalon ni ta nakia kanga matubisa kakka
1: mana ukwe ngak si mayok titirak bigay yulo akat ikanayak tibu regali alamut kinu bigay marlugo tatatayriyak samik kawigay kanira kaktu nga kangago ukuang na mga taiman na titirak si mga maman na ukuang nga titaw si makkoman
0: ni saan di ko yan

0: mailangin ni nakano ka pa kuti ngi tanila si kana ko matua rovin.
1: Mat na vutit apet sulawang ma.
0: Ilai bilo ko yan na may pika kakao ko bidun lang. Nakong me.
1: All right. Mat na.
0: Yeah, bye.
1: Bye.
0: Dan san de kaunak dan deputy minister yo yok inwe kawa yimi yutu katima yingi notu sa kai nak tasi. Ila pinasigo matuan na kusi takwa kulinik katima yisa ko yaktu na kinak tweet. Tapong ato kisigya ko, tayo kong ato kisigya ko taon na tiyak to si Inulo ni Lila tapakara kaysa o yakang ilo ni akaw ko nakatang ima na kisiyan ni Ralok Ralokut 1 R-A-L-O-R-U-T 1 gov.nu.ca la si mayu galo ako ima kakay tayo kong kakarati amari ko si kina mo ikayok to umalo si Lonit ikayok to kung natiyaga yung miyusi inuwi kao yung maya to kangit pimari umatu sa umayaw gyalik ibig ti si magyalik kapamamik taman ni si magyalo si at ibig at ako matuwa ko si amiso nito sa siyo katatay mga limak inuwi ko kao yung maya to kangit bakatayo katagyalit ibig ti si magyalik kapamamot awalo ni kiyanganot at ibig kalak Pusi ni pekang ngomong tu aku si, tapi bunga pina segun nanti aku si. Mana nak kabisat di nuna masih gugur lah masih duduk di sana. Kau titi longa ona polar dip ona kata yok. Kau titi jadi gula ilah pami pigi angusut tu. Suli kau titi aku nak si. Imane o kat telang ayualin. Ila emano katang suto na ila pa mik itu mo asun niya niyo yakho yok tapon niya kung ngomi si jangan nila tay may liyong niya kaw yagi ako mato ako si 975-3233 ikilikiyak ayo tay may pakataw ka sun niya to ala yulo yusaw mi yun ilak mana no kapisitin na masigudya wata na kong mekte kutu saksa ko yuit nipili okto ngwa toksin nakatak tuit ammalo reko na alakatak tuapit ako yan nami na alakatak CBC kunit kaupakano yung imi kutu tila kami kata ulmulumi ulo katiang na kagusi.

0: cloud, high plus 5. In the Cape de Jock, mainly cloudy, with wind becoming north 20 kilometers per hour this afternoon, high 6. In Clyde River, periods of rain ending late this afternoon, then a mix of sun and cloud, wind north 30 kilometers per hour, high plus 3. In Pond Inlet, a mix of sun and cloud, wind southwest 20 kilometers per hour, temperatures falling to minus 1 this afternoon, wind chill is minus 7. In Arctic Bay, mainly cloudy with 30% chance of showers, wind southwest 20 kilometers per hour, high plus 2. In Nigalik, a mix of sun and cloud, wind northwest 30 kilometers per hour, high 0. In Senecaq, mainly cloudy, wind northwest 40 kilometers per hour, gusting to 60, high plus 1. In Senecaq, a mix of sun and cloud, becoming cloudy this afternoon with a few showers, wind southwest 20 kilometers per hour, gusting to 40, high 9. In Resolute, cloudy with 30% chance of flurries, wind southwest 30 kilometers per hour, temperature steady near minus 2, wind chills minus 9. And for Grease Fjord, periods of snow ending this afternoon, then cloudy with 30% chance of flurries, amount 2 to 4 centimeters, wind southwest 20 kilometers per hour, temperature standing near minus 1, wind chill is minus 8. That's the latest weather update for you. Back to you, Toby.
1: Oyenami Jamie. Tema takot sana tuyut at jiging iguru yaktunit sakiyaktit yun naksisungung mata kinakpagsuti na mga yun ng mga ilan nikut katutikatigik tutuk sa kakpagsuti sakiyaktit yun maningin ni inuit sana ugangin ni nunarik ningak tut nuna Victor Simayangan ni Marika Roaksuti tikititaw yun narong mata Mauna natsik salang miutaw luni Joe Aulajut Arbel miutak Rolanda Hanilak igiring miutak Amaru Andrew Kapik Pangnaktong miutak Tikitun na raong mata At jiging iguro yak tunit Sanaw gang ni sakiyak titilutit kisiani Ataw sinang mit Isumadlutitakot At jiging iguro yak tu isakiyak titlugit isumagsak si rutaw tiya runakatang mata.
2: Muna natiyo yung sandang mayo tao yung
1: Kiso mo tamaw nga ikarong nuti kisimabin?
2: Kakuyoro nga matrade show kang na magutamani naksak si makaruyak si makuyoro nga kayman na mo naksak si nga tamaw nga nilaw tuman.
1: Kano ito ni miksu gang ni naksak pe?
2: Kualo lutiglo, nasaw lutiglo, ukwa leg warmers, inuk tito kano ke kanangiyak, tali juti ka amatako, kualo kektaw luti, kisiyanin nano ka, mekko yak si manluga, ma nivyak sa kurong no, kaklili yak si manluga, kisiyo luti.
1: Kanaro isu magsak si urok, pitako, kanangiyak jayko timisan na namin.
2: Kamili okatak si magama, kamaluk si magamayok, Tuinang na ikaw yung katak si Manlong at ayman na pinto tigil lugo kami yung kanang at ito at jilo yung tuyak sugi at ayman na ito liyo nila ito mo.
1: Isigaw yung si Matuin na karuak ito uko sa ating sa tiya bago.
2: Ilalo. Kano ito tuin na nili kamaro na ato karuak ito kano ingin makanakak tuyalok na matagamik ito.
1: Kano ako niyo tigayo naksukat tarot din?
2: Ako niya ang dokororot to. Ano na maniwak sa kalangos silong apigyakin ni kuhing mga ilil ni kong mining. Uktong mo ako royak sa nga naksukat tam ni kuhing ma.
1: Naksukat tarot sa akin doon tili kaya piyak ito yung arong gilaw si Mabigin.
2: Ilangan ni tamak-tamak sunilo naksukat lo. Ati yung mga ika nga kilo ati lakpagsugo, naksukan ni lakpagsugo sa pinikawa lakpag naksuni kasi ani pigasuin naksuni ayoko na makto.
1: Kaya mapinaswa ko sila mga inugyak tutung nga subtitaw katang matatamaan isa kaya bituang may trade show mo nakaktaw yung mo. Ni Uberview katagpin?
2: Ni Manaw Blanga yun, ni Uberview Lakao yakto nga. Nalunang ito niyo ito kakatala ngayon. Takuyo katala kaong mata. Uptok to katasutiglo. Kano namang mga ta. Piyok saktun lo. Amiso katato.
1: Kano'y mapimakyo batako. Sana tuyut ilagi yatid. Ilaw katakuyo tidugit ako nung nga. Tunga subtitidugit.
2: Alena ito aro. Takuro unil talo. Ako ni takulik sugi ama. Ilitiwalang naksuna. Kinagwaro yaksuna. Sana yaw si mayuning. Isumagsak siyong nakkan na ito. Kano sunakkan na may sanagasugya.
1: Kung
3: Koyan na may pipakakon na sa kabi o kasik sa katkanak pin.
2: Koyan na may karapay ko rin ko yung mayaka tagbabotak pagka.
3: Koyan na may.
2: Koyan na may.
4: Jo aula jo agwer mo ko yun na.
5: Kisumodlo tamang ngaw si madlote.
4: Tamang ngaw si may nga trade cho, kitera uyakti. Kiwag dami.
5: Kano ako na yung tigayo, titira uyakti urok din.
4: 25 years.
5: Kano yung matitira uyak ng mit, pinayuri rok din.
4: At yung ilin niya ako, ilin niya ako, chibi daw ako, Chris Wood, bigay ako, chido mo. Titira uyakti urok mo. Kuwego yung meda, para ublin eh.
5: Kanay mapimaki yung review, titakaw yung namin.
4: Yung takaw daw amo, well, Disney told you yung daw amo ko. Kaya nga Tinkerbell, yung maka inong ni titakaw yung takakko, Leprechaun inong, Tinkerbell ngoli. Kaya nga titakaw yung wakalik ko nga Tinkerbell Leprechaun inong.
5: Tawag ko ni Tawag Yakulong. Okay, piyo doa ko na. Tawag ko ni Tawag Yakulong. Tawag ko ni Tawag Yakulong. Tawag ko ni Tawag Yakulong. Tawag ko ni Tawag Yakulong. Tawag ko ni Tawag Yakulong. Tawag ko ni Tawag Yakulong. Tawag ko ni Tawag Yakulong.
4: Ay yaw ba ako ni titirao yung doktor? Upigayaw takto 13 niwak himayo ka doktor.
5: Wow.
4: Tawag niyo akiya nilo Columbia niwak to kalok niya.
5: Kanay mapimakiw ba trade show mo sakiyak titinang ni titirao yung gamit?
4: Kanyak siya mo kumayo nga pinahoy ko nga. Tama na, hibod na kaya ko. Taka na, pihod na ko, ikano eh. Pihod na daw ako, ay, tulimek siya.
5: Kakaro.
4: Kakayin.
5: Manarang may utaw ni kumo. Sungyo gingit yun.
4: Ngayon ka, taka na daw ako. Less than 30 minutes.
5: So kan.
4: Apex mo, pihod na ako.
5: Nuna po mo tao ka rock dito si inu inu nangan ng mo tao ka rock dito si tana di ikaloy kanok isumagibyo.
4: Tumbana tema ko. O kauhi idani itupihe tabi tuyo na tihe.
5: Nuna nga di kaya nangyak nakpok.
4: Ma tema. Trouble to end. Kaya na doon, inuwaya, natak ko. Ang weni, kuhita. Maniraw doon mo.
5: Tema, takot, trade show, tunga subtitisong mata, nang minakotiling nito, sanang waktiusong yun, sana tuyong nito. Kanok di ato takaktigisong mo trade show mo sakyak tititititi.
4: Dam na trade show pigedo kumaya Vancouver mo la ma 2010 Olympics. Yung nawuk ni. Pekayo niya mo bafin na kao yan na ma kanyak sinya ni trade show kayo mo. So bafin ni kao piyo niya kami. Pakita ko yan ko. Tatatere ko yan ang mga uto ko ang mga kuna. O kalute yan ako, titira ko yan ang mga atira ko. Meron ako ang mga. Tamani, walak ko yan. Warren, may atilik, Warren. Kinem, Bruno, Warren na. Then now for Bruno ni Achilles.
5: Kuyen na may cho tibi ka kung nasa kabe apik putik sakat kan na kung nakpung o kausik sakat kan
4: makin tung na nga kayo kasi e kalung

0: Rolanda Hanilia. Tamang mga kataw si mayong Nunavut trade show.
1: Nunavut trade show mo tamang mga si magavit. Kisumin nagsakto ti tamang mga si mabin.
0: Si uti ko tini. Nagsak si mayong sa pangakakto ni Poro.
1: Si uti ko tituanit. Ngungit tu ni taku ga mata ko ta mersugai hanwit tu ba mersugati
0: takwa kisama ai sister in law ma pingi li takwa ikayu tu nak ta ni wakta ni aku nak
1: kanu aku ni uti ge yusi uti ko ti lio katak semalakpe
0: almost 6 years.
1: Ano yung ilin na kasulirok si mabisipte ko ti diyon nami?
0: Piyuksa katalirok ang masanaw gani sa pangakakto ni Asuila Rona kanati ami ilin niya pilarok si Maldunga kano sa pangalaga niya kami. Teka nga, YouTube midlun ni or ilin niya kasuparok sa uban ni pilirok ko.
1: Kanay mapimakyo ba out na katang ng meat, new back sa karang ng meat, sa naugam ni?
0: New back daw, nagsaw katak ko yung matemon na mana Instagram o bar ni Facebook ko. New back out to pangit ko out na ka nga ta, temon na inugay ko no. Iyaw ko to katak ko ti.
1: Ko yan na may pibe ka kon na sa gabi apek putik sa katkan na kon na kung ako sik sa katkan na ti.
0: Ko yan si sumatuin na kung atabong ako dito sa mga ma. Yeah.
1: Ko yan na may.
0: Ko yan na may.

0: Martha Willy kisilagat judinit sa nakatag si Maragtok. Kanoglo sana yaga kamang ang itigit kao yung Maragloni. Dabi o yung group ni Pilogon na sa kang mago tunga suktila po.
1: Kisilagat niyo miksane unik kao sa kardugon na piilin na rodik sa mga manaw yung kao yung Maragtia katakon na rata. Ulumi rakto. Ilinna ko tiksang may ukaw sa karunak pe.
2: Ila, ikakyo, kao yung marwati ang ikilunga. Sana yung nakwari, akun ningan, kitingan ni tamani, sana yung nakama. Sana yung nangiti ang making isungaro. Sana yung naksungaro. Sana kayong isungaro, imay tukama.
1: Hey.
2: Ukaw sa karunak sunga, kisumi, tukisi yung mayakalat ako.
1: Kisilagi yao yung makwa adjigi katang yung mata. Atung aksaw na aktul yung makwa taikwa ro. Kakok tay.
2: Naruwa.
1: Ii, naruwa yung makwa tamakwa ko yung kanok liki ang kisilagi yao sumo wa. Adjigi katang yung ningin no kaw yung mayang ni unikaw sa karun na aktul. Kisito yung nang migliyon ni ugjuga yung migliyon ni naruwa yung kumat. Yulun ni Miksano. Kau sa kakong magubi o ni kau sa kakong nakdote.
2: Naro rin siyong ulunga. Mana. Ay digi yun na kaliyang may mga kasilagin ni. Naro rin ako si. Kau dito kaksunga rin. Unakto mo. Ananagi lang si mayaka. Unakto mo. Kaya silyo ni. Ukiwul.

lunga tay men anugay ngak de kulod lunga anugay ngak pada wot de anugay grup bakaw sing mata dun ni anugay ngak pada wot de ubini nyak kulod lut tama ni de bakam ka kisi sim mayo uka kud nang itiak lunga uka sa sibul de pa tu sa ger sim maya ka ananam anga binyaning atakang nagama ang makta biningani ukaw tigang anga mikusaring isyakan taman igliwik kami kakisisimayo miksoklun na jo kakisisimayo katang mata igliwik kamo tamang ilipik kamo at winyaw na si mikutingit ananama hindi ko na siyuklugin anga mikusaring isyakan dahil maawday iyaka suk kuy sung nang masibul dakpang amali asiagot sibul dakpang katigi yang ukaw sa dalok si mang miyaka aban igluding miyo daw luta igluding miyo siya sa atarok na kabung nanin sinding ukakong nakaw nga siya isa kanyang tuwaro doon ay upang aksangon ng malagay anayak tiyugot at atagado anahanagado kako anayak tiyo makukto ni ramik siyo naupa. Ano yung suta? Amak taulung, ano nga kang ikulukong ati? Ano yung naukun, usikuluk ka. At toktaw yun, kawila ako si mga ito. Naukun, at tulang mga agit. Ang ayaw binyanin, ang ayaw siya binyanin. At kakama. Ila, ila nga yung binanakay. At padepin mitab, at padepin yutihiyak. At sakulog ka nga. Naukuwa lo amak tao dito mo, nalulaw ko si mayaka, tabat tao. Sukwa isyong nang masibulak pangu katatay si mo. Ang amak ko sa kanya sa kaila yutaw yung kanigiyak sa kaya nga ako. Tabat ako, sukulog ka, at toyaw yun. Sunaw ba piyang ng mata uno na ating atap at agun kawiyaw kami amaw tiyo iliwan ito nga sunaw ba tayo man na piyang ng mata nalulaw kasi mayo nga kanwarok tayo man na aktuyaw mga ang amaktaw sa katawan na ako ang mayo kang ito aroko niyo kun aka mayo kruninga do ak toktaw yung. E tamad siya, sibul diyo rinlo ko. Nipiliyo ka sukta ka. Tuki kang ngigiyaw ko ni. Piyaw tiya lang ilang. Sukko isyong nipinak po sibul lakpan. Unika ko yaw matatap po. Unika lakpa ka sukko isyong nga ako minak. Ima tokak nipiliyo ka sumayak sa king minak at wakataan na di. Sakuluk daw ni kuluwa. Iyan ni biliyok sa mayakat. Kawin mayakat. Tahan na lo. Mekusara ni binyakat. Ni biliyok sa mga kusibulak pang. Awla yiyakat. Tahan man na. Taba. Sukwisok nga utara. Ukaw sa reaktulak pa. Taba. Ano ka miksyano. Unikang nalak po nga. Taiman na sibulak paming. Taiko nukukain ukaw sa kakawikin at uktawang nangin ukalaan. Ang iliwad liyad luni. Maanag kayong naksin luni aglaan. Amaktaw katawang nangin luni. Dukto kayang ning ano ka kang nakpalawtong. Kisiyan nila amaktaw katawang nangin kami. Mikwa iliwad luni. Maminga nga sila diroksan na manali uwinig mikwano tunga nga raksan. Suli atayo ulutig. Tunwa gulun na siya nga nga gulun na siksi malun na tunwa gulun. Tunwa utawo na adjiging ilang mataang na tunwa gulun ngayon maka pituktu kaya nga. Miksok tayo kangimun, siiktak to kangimun. Kisiyan pituutak nun inyulong mata.

au ia me i manau ia tatame ma kukatak te lugu. Tahan na tia kasinga sila luksiuri me aglapi unak saumat sila luaru kuruakot kiukang nangit jaman ilungin yun. Tamau na kilungit iku isyaw tingilaw sunga kuni makuunir man ilulitak kakwa masyaw ngitiyak. Kaya man sila luksiu milyun ni masyaw yung nangit yun. Aaw yami wakad lagi barak pungailag. Ilubak si mga matuktung ni atigi si mga matuktumik. Ubarukakan niya gud. Kijilu akangat. Atung ipaklugi kijilu ang itakangat. Duktumi atigi si mga matuktumik. Nakiyokasinga ni kaanga gud. Atikkan na suni. O nakausak tayo liman ikumun. Maan na upot. Ukiyok siya pidilu at siya ni atok palakutunga. Atok palakutunga. Ang iyurak luta. Ang iyurak angat. Ang may lang, suli ano ka kaos, utak bigito ko. Tapong, natsakang nang mo, natsak utakang nang mo, pilaw kaklunga. Tunga taan na unikaraw kaklunga. Utak tuwak na kaklunga. Ubunga. Tapa, uyati utakara kaklunga kakwa, tayo alaw na nakakaw kaking. Amatapa, tayo man ato yung araw sinaksilugi, tiriksiyo te kanna yung lilaoklunga, tiriksiyo te kanang nakapok, kiluak taksugu tamaw na kitikot. Taman natsikot ilon ni sila paklon ni ilupakayaw at itiangagot na inyoksaudlo ni sila lang ilulak takinoksaudlo ni ilupang. Tamaw na ilupakangagot. Sukan na suklo ni tiriksiyo te kanaksun ni aksosan naktong. Tayo man tiriksiyo te kanaksun. Tayo may lingar ako nga. Amataba ununa kanakun. Kuktukay niya kang ilupa kanaksun. Aliksi latangu naksun. Atayo ado yun naksun. Takan nga isigan nin. Aliksi nga kami sirko kuningang naksun. Pajak luksuko ilupam ilungang ako rasuko taman na aliksik. Tapa tayo may lakman kidlua kadang nakaktaw luni. Kidlua di kururak tatlong. Kidlua kadilaw si mabunga tayo man na. Kidlua kang nakaktaw di siyong ubo tayo man na. At ayo kalaw suri po kong ning. Kakliya kalaw suri. Kakliya ang ikyok. Tako ata yuarong matakan nunga. Kakadayang unakaktawa rao suting. Ikang nuangin niyo unung atatid liwit. Kakadayang unakaktawa rao suting. Ilo pa ako duga doon. Tapa nadalua ko kipisir matang makidlua ka nakto. Ama, terisiyo na kang nakakagama. Terisiyo na di ko doon nakto. Nukapya ko rung iman na pibara ko to. Tamagkotay man anungan. Pilak po. Ama ang nakuloy tayo may lang umiyot. Uwatutiyak daw tayo man na uyatiyo na kaksutik. Ako na kaksutik. Biba na umiyot. Ang ilagadyutik. Ako na kakunera mili. Tamaw na kakling mitakudagot. Kiluwa kadaramik. Ungiksa kadaktok. Iman na ungiksa migli. Siyoglo, iman na li unge. Kami uli unge kuting ato. Tiriksiyo ta kang nakakparawat. Takaklebo tayo man na aakisi matadugit. Kami kula ato tayo man na aakisi matadugit. Awa mo sukat ta kaya kaklun. Ang nali, ang nakuduit. Ang nauni nga kakatokluo. Magkutito na kiluwa titut. Kiluwa siyumik. Kitang migut pikakpalaw tun kiliwa kami yung tamaw nga ingat nilugo kilang nilugo tayo man na ungek sa yung nakaktaw dun na dita man na ang naw kiliwa nga uwag uli tiriksiyo tigilyo tigo aksuna kutang kami yung kulatun akisim.

Una nangin yak sa wadlay mi mata mekko kangit chuitay ko mekko kangit mekko yak si magilu ta kasi tay may payong mayut ta na akit yak si magilu na kasi taman na nang mau ta kayaw yuk kimminu nang mau siya ka so di tay may chuminay mang wakpagpunga nang mau ta kayaw ta binyaping ming to mimingani upalo ni uriu sinya binang matakaman ito binang ming taiko kinok tapi nakingan ako tugu mamakayalag to taiko tuktoy nang mauta binin nakingin napani nyo na nyarong may payugata tayo matto sokoy sutaki po nga tapani napang nga walelo ta tamaw na akulew kayo nakpagtunay pigiyakak pa yung man tamakwa ta si suri si kukaw si ngaktilog suri tapaw ngakpalaya si niyak nunakpapalaya si yun tama ilaw yaw nakaktaw mata tamakwa si kuy may man na upangang ulaktilog nungupalaya yung uri kulok si manikuri kangami ilaw yaw nakaktaw ang mata tama na tasaktigot ilaw yak siya tutilog nangyagarak pong mata upinakani kanang ning kanagya kami tupika kami kanay ayaw piyakit ila tamang si kumun aktual luga ayaw paktugit ingik katita siya kaya ako tigiyak tugit ay ma ingik kayo satok siya ako tigiyak ang taman na si kuku tamaw na mikiyuaro wala niya kama ilagkaw ko kanang nupisyo tili sanay uli piso tuwin nang nakpunga ulagar at tamakitong katayangin na mali mikiyuaro gama dapane mikiyuaro luni tema tema yo ga khnak pa yo ila yo tita bung na yo bung ili ni yo tita ga mun qimak ta ja ga ni lu ila ngin nak tu ni lu ila ni lu la ga ru ku tu pak chi ma ta ru tu ni a u lang na ru tu ni nu ka pe ang lu ni mikiyuaro luni allan ni qi ni ri khu ya nak pa ta yo mi ma u la ku ka ngi ti ar tu lu so ta ma ru tu ni o yo tu ni ar tu ka yo mi lu ta ba ime khuyaw yullaakut kaangitsiartillugu suaktautammaqasertuq neriquyaq upinnaqani sunaapak kaaterniaqami ingeqqasigutin neriunnarsigaluarluni nuqqajaanginnami quvianaq tuaruvallaivajuq alla isimagitsiunnartugu immakallaaruiyaartuq soorlu aqqaagu handaraureqqut taima akuniutigiyuq taitsimaniaruiyaarpajuvuq pikuti kaulu akpalla yung itun amisugararunning amaruttao kipingillo alliningillo tamakko amin na kuyo wala yung mata ukumaituarung ni agjaksiba yung itun aglalo ni taiko atarik ko supokto katatak ng mga takaw yung mga itaka sukuy yung itaka tapani yun amisiyong uyang na yaktun tayo matapaw nga pisuk tutiglo sokko isung ni kawar waktu nga amisi warang ni tama kupiglo ataw rongin mata ikang na ilo tapan at chaw tapan at tukaro ipakaw ko nga ikakta warang mat sokko yung miyak ka ipakaw ko nga gud ikakta tapan na tapan at tukaro kugaro tayin na tamatami nga kikiktarong minapisisimagarap palayo tapan na yarong tanya ipakang mo kung ginagtaw takpa yung miman suko yag yung miyaka inyaw rog lungari suko lugo iman ato rog sa mga miyaka manak ko rog tunga sa tayo makadlo na taning ano ka karag tuligili kawilo ko tunga kasi nang ano ka parang itili tayo ko nanak ko ka kasi ni inyok iman na inyok siyo tayo na garang ni pita kapalewa yun yun yung kamatwa rugi aklo na suko yung mga tiyong nunayin niyang matapani kasi yan kadya ka doon wakta katapani yun ay niyang medyo ta tamaw nga takiw mo kaya kligay kami punong ni liyok pa yung mata punong ni tamakwa tunoy tayo may nga tuwin na tutik tunoy tukaw rin ka kami nutaw yun ni kami mamakon na nito nilo tama na tunno tukaw na kami supi niya kaktaw ba yung mata supi ako tunno dahil ma supi yung inyaksaw ng mata punong niya ang lutik tama nga inyarwangin niya luigyangin niya lupo kaktaw lutik takiyukuta ang lutik punong niya ang yun nagsaktaw na kami tao nga punong niya ako na kayo

Arkan yung kalinya takurok takam, arkan yung malinag liga ngam. Tayo may liurok tumam. Sunapa arkan yung kataan na tatan na pika nga, miki yung kuro garo ako na pika nga tulagi wame imalo. Pango katang na yung ilagay tulli. Tapos si sukko si ukaro mo upang nga tayo niya pango katara ako. Arkan yung kayo katumulag ko, anana ka ukaw tulaka ka. Anana, arkan yung kalin niya, ipango katak to. Tayo may diga ko, ang yung mesok, nagligilok padayag sa kanya kami nga. Tayo niya, arkan yung kasuna pa, pango yung iluwak tulog, nagligilikit tira ako kaka, anana ma, anana nga nga. Tayo ma, inyugok kitaw si matang na kata, upang nga di, tako ilag ka, pigi ako niya kay kawisit siya tulunga, tayo niya ningiok po, ang nawayang. Abang ngan adik pimin, pang nakcuming ngang niko, tawang ngang niko tang nakugut, pang nakcuming umiyak sa kutawang ngat sa yubinak, akbang niyak tinig, nakuzok tibang niya kami, nakuzok tib tuni asin akbaga suk tinig, tawang umitsi matring mo, tawang ngajon na kami, tawang ningin niya lang niko binak, umitsi matring mi. Amaru, tanari itchi binaka akumaring, mangali, kitong meyonin igluligak to kanigi yanganga ni tappani nga ilakakpal lailawto tayin nga itchi binaka akumaring ananan nilye taakkoa nakatak biglo tatan na tutamani atik bay meko yugli mitchi matring mi gayukto tiglo yuksaon na putamani meo tao yubinye tige kawye majakkulli tayma nukapiang utilyo nga mikiyuguro utilyo nga takko ilakka ata tagala nunak pakte katrakko pinya yukti lagi ulune inyo sukto nang manye tirigane aga sukti lagi ulune lo takko ichuk ichukala ata tchebe nga akumari anana chearo ang nawyak ayo sui kuningin nira to sokko suk dekti dilungare ila sokko soar dorulu laqtunga ayorsui kunnitlugi niwerti kunnenginnariuktuvinullu tiglu ayorsui kunni pijigiyaudilaqtut sokko isulertillunga amma inyusuktuulertillumari nunaqqatigillaqtubun itchuulertillugi itchuuleramin nunaqqatigillitaanjalaqtubun ningiorputaanna anaanatsiavinera qaviyak ayorsui kunnenginnartillugi kaimera atataga anguna suktillaga chinnawaraqtune in inyaksaurtillungila inyusukturtillunga asiana pidriaqqaqtuvinigura maunga tikikkan lalarnaqama ataima tamani nukappianguyunnertillunga ila inyusuktugalaangulertillunga kisiani tamakko supuyullu qaummaritsuillu saqqitsiallarilummimata atortaullarisertuti teko qortiqqaviqqa supuyut sibulluwayut tamakku niungi nyapatjuti niuginaqtaulaarmuta sagwasipingi qaortaraitsaqparaveribut ngammaru tamakku imaitjuni ikkeritjunin naaptaunaqtaujuni tamakkuninga akunerulu saqqittuqalaungammiyo kisiani inuusuqtuulertilluta taimaitjuni atorparitainnalaoribugut tamakku saqqingituqaviartortuujaalaortut Pius itu kakanginnya tetapi macam suruh rumah na pius kerja itu inyo serta mana kau yang menjadi tuan dulu kau biar nak cakap tu nilu inyo serangnya rautok amaru sejak tu kami nak kau itu kak pemanga tu siapa kata tu siapa tak kata tu tidak bisa kangen yang itu kurapi makuninga ni pilih hati Allah makua imat cakap lukisan sakit ini rau mata tema ilmiah tu cakap tak pernah punu kapi yang lalu tapi lagi berakut makuninga uniartoriarinnin qinniyariarinnin anuniglu tamakkuninga kiilriarinniglu ipiutangi tamakku pilriarialuuparaarmata taimaatchuni pilriyeuti tauttarparaarpugut nukappiangutilluta ima angunasuunnermin qaujima qautigilaungimmiyugut kisiani takunnaqattaraortuta qaujisaiñnaqpallaiñaraarmiyo kisiani nangminer nuuqattariqatta Tämä on

Tung aso kutsi, CBC to terminal to see Daniel nga bunga. Ulo me, si damangan nik. Ami rey out, 17, 2026 kundi lo. Si rey ngo yalo 305 ngo y laptop. Tung aso kutsi. Ulo me na lalang ayabot. Suli, kayu si ditse o atuin na rebunga. Takuan nuko akademik ilisak nilirajik kuni, pisimatsuti. Inum marini ilinye ditse suut, eto ed, suli. Ilinir cewa talok mata dakwa ulayu pilok dulu ilinir cewa hak suni ani dek dilumik suli pingayo kaya ulang ayok ilitu siang ulun itana nukasia lang ayok suli ulayu nika lang ayok takuni nga pikuk dunit haning siak niligi ania siuti usut timakmut inwe khaw yuma jatu hanginu na bimmi na vataun na sut piruk tuit utto tirilo kimminait igialigi yunu ikayok to alo sung mata mamisai on na sung mata takuninga utto te haksunga taimati ilinet tiwa hatalok tu ani ulayo unika dilogo tu saksaw lang ayok isuli lang at sunlo tanna ulumi dan na isuli may pat suli pinaswa ko si uyok iloani katibik nunan lima kabamanga katinga yuhutingit katinga mata damaw na takamiyuku TNI tu saksaw sungum mata suli una ipasanit sa ngulaw tok polisi ligitiluit nunabik police service ligilaktiluit ilan na nga tu saksaw lang ang miyok sulit kami kudako at usak sa hot tweet. Hoy, tana isuli may pat taba na itas yung may kutigila ay kanichautik music festival ng utilogo. Tana na nichaluta ay tusimalaw yung kukchwa miyot pita nasak nichaluta mitilogo tusak sa ulang ang miyok. Tako at kaulumi tusak sa ulang ayo ito tabi may dunga sa wapigit si. Igalamo maunga khiviat sa khonga no buja galatut sugo yo hatta kai na lok suta sugo yo kun nemi yo kota mani kup juamit suli ukku yo alu lua hatta on nemi mat ipinak tu palo hatta mat suli yo ko asile ne de ko hawi sa kain dangit unno sa mulinga yui no na bimme no na chevo milo emailinga yui ok Ikke ilanin mo tapo yalok igalakani kuing aktisi kamay na alabim may okusi yupalo hotale gata okusi sa yalok ikita niya lumat suli igalar ko kuing ang mata ilanin mo ito nuna ko yok wala siya kipat suli ako sila niya di kahoy sa kanyang unang sa mula ng ayuit nuna ba minarot siya bumilo may ilang ayuyok kukjoa pimiso ko yulang ang nagaktak Ano ko lo tilo tak aulo nik giulo ako ninga ni 20 miso ng nilimig. O kone hak lo tilo 5 ng yumig. Sa ni kilo amelo so ko yulang ang nakakta mi yuok. Ano ko niya silo sa kiniulo nik giulo ako ninga ni 20 miso ng nilimig. Ano ko nga lo? Sa kiniya nakakta so ni tak aulo nik giulo ako ninga ni tumig 40 mit 60 mo so ng nilimig. O kone hak lo tilo 3 ng yumig. Umiyuyak milosok yung lang nangakta umiyugok. Ano kong niya stilo? Sa kiniulo ni giulo ako ni nga ni tumituan timiso ng nilimig. Ano kong alo? Sa kiniya nangakta usuni takkaulo ni giulo ako ni nga ni tuan timiso ng nilimig. O koning alo? Ilanin ko nuk. O koning alo? 4 minya nangaktak. Inuktua milosok yung kalalang nangakta umiyugok. Nubuya kalasiludik. Ano kung niya stilo tak kami pisi mayumik 20 minutes.

40 mot sung ang nilimig. O koning alo, 3 minya nagaktak. Pubing ni Jamilo, ako libin milo. Nubuya balo lang nagaktak may yugok. Sugo yung litun na kaya haksutilo, upalo ni kan litun na kaya haksutilo gok. Ano kaya katirin niya ustilo, takaw lo ni giyul ako ni ngani tumik, 20 misung ang nilimig. Okoni hatirin niya nagaktak. 1. Ibu ye bin milo nubu ye langa nagakta mejogok. Sugo yo litu na gaya hak sutilo. Up walunit. Han ni litu na gaya hak sutilo nit. Ano kun ne sutilo ni giu lo atu ak ni lo aku ni ngani. 20 misu ngoni limik. Okoni ngalo 1. Minya nagaktak. Salo ni lo nubu ye langa nagakta mejogok. Han nilitin na kaya hak sa tilugok. Ano kung niyo stilo ni giyulo at wang niyulo? Ako ni nga ni 20 mit 40 mo't sungo nilimik. Nila sunihalangan ng aktak. 1. Itilak ni nga lo 7. Minya ng aktak. Kaya siya miraklan like milo. Suko yung kalalangan ng aktak may yugok. Nubaya balo silutik daga. Han nilitin na kaya haksutilugok, upbalon ni sukuyo litin na kaya haksutilugok. Ano kung niya stilo, atuak niulo, oan niulo, akuningan ni 30 mate 50 mutsung, unilimik. Nila sunihalangan ng aktak, 0. Huwak tamilo sukuyo kalalangan ng aktak, may yugok, nubayabalo silutik. Ano kung niya stilo, atuak ni dumik, 20 mit 40 musung o nilimik. Ano kung alo, sakin niya nagaktak, nik giulo atuak niulo. Ako ni nga ni 40 mit 60 musung o nilimik. O kung alo, 2, minya nagaktak. Kaya sumilo, suko yung kalalang nagaktak, may yugok. Nubuya, kalahat na silutik unuak. Ano kung niya stilo, atuak ni dumik, 30 mit 50 musung o nilimik. Nila suningalo 0 minya nagaktak. Aw palam milo suko yung kalalangan nagaktaw may yugok. Nubo yung kalalangan nagaktaw stilo unuak. Ano kung niyo stilo atuak ni tumik 40 mit 60 musungo nilimik. Ano kung alo sakin niya nagaktaw suni. Nik giulo atuak niulo. Ako ni nga ni 20 mit sungo nilimik. Oko na haklutilo 1 nguyumik. Tasiyak milo nubo yung langan nagaktaw may yugok. Sugo yung litun na kaya haksutilo unusa. Sugo yung kalalangan nagaktaw stilo unuak. Ano kung niya stilo atuag ni dumik 40 mit 60 musungo nilimik. Ano kung alo? Kaso niya nagaktaw suni 20 musungo nilimik. Uko ni ngalo 3 minya nagaktak. Damani lukutu aminu buya balu langan nagaktaw may yugok. Sugo yung litun na kaya haksutilo unuak. Sugo yung kalalangan nagaktaw stilo unuak. Ik, sila nung duk. Ano kung niya stilo? Oan niulo atuak niulo akuningan ni 20 misungo nilimik. Ano kung alo? Sakin niya nagaktaw suni. Nik giulo atuak niulo akuningan ni 20 misungo nilimik. Oko ning alo 3 minya nagaktak. Kaya sa alo tiyo amilo sugo yung kalalangan nagaktaw may yugok. Han ni kalahat talo tilo unuak. Ano kung niya stilo? Oan niulo atuak niulo. Ako ni nga ni 30 mit. Sungo nilimik. Ano kung alo? Sakin niya nagaktaw suni. Ni yulo atuak niulo. Ako ni nga ni 20 mit. Sungo nilimik. Uko ni haklo tilo 1. Nguyumik. Noon at siya pong may loob ni Nainimi. Allah kililiw mi lang ang nagaktaw may yugok. Ano kung niya stilo? Ni yulo atuak niulo. Ako ni nga ni 30 mit 50 musungo nilimik. Sakin niya nagaktaw sun lo. Ano kaya nga atuang nitumik. 20 mit 40 musungo nilimik. Huko ni haklo dilo. 5. Nguyumik. Hope tayo milo. Allah kililiw milang nagaktaw may yugok. Ano kaya niya sun lo. Atuang nitumik. 20 mit 40 musungo nilimik. Huko ni ngalo. 5. Minya nagaktak. Postville makkome milo alla khililing milang nagakta may yugok ano kun neos dilo nik giulo atuak niulo akuninga ni 20 mi 40 mutsungo nilimik ano kun alo sakinya nagakta usuni 1 niulo atuak niulo akuninga ni 20 mi tsungo nilimik uko ne haklo dilo 4 nguyumik dako de kasil ne de kahaw sa kendeng yun na sumulong ay yun na bimino na tsiyabu milo ah hayla Wei, mana ni calo tadi cingwa lau kene asyik bunga. Tak kuat kuat, tak siap mi aku tinggal lau. Kata siap ni calo music.

Okay, kayu sigar la kain sigar ka. Tiya kay gya pigta. Okay, ay nako ha yang ite lang ay akpilak akpiyak akpiyak apit hatsan mo tigot ane siyo tawon na lang akpilagit sukut siya pero kung tanga hanim masinit mo unataro tingin ni nukirelo ti mo unataro tingin ni aw milo sung si sa utut suti umatatlo kay kutit piruin na nilo piru kayak tunit sa pumigon na to. Dako ak pilagin. Ang maluukpit, pero kung nga nesip daw na ningit, sila pia nga amirangata, nuwat tunot, sila pia nga amangata, tamuat suku, tiktitilugin lo ni nuwat siyo daw na to. Ukwalo, ukaw yak tangit, puwik si mayunot, nakot, ukaw yangit, amangin lo tiktitilugit, nariyaw suot, at sigingit tiktigod lo, isuwili ko tilinot at utakakon na to. Ang maluki ko si Riyunot pero ito nga, mingaw ko tayo na to ki Tana. Aw pala yunot, panak si Mayot, ukaw yangit, si Halisugit, mingaw ko tigilang at sugin. Niya kong yunot, nukila Riyunot, kakili yunot, ikiala Riyunot, takamabakto at yunot, timikulo, isakring yung tilinot, naukugala. Tiktitit siya lugit, ilunangit, So nalimangit at utingit, ane si utingit, nui kayaktut, imigulo, nilisya kilaw kakagalit. Ima si mayunot, kilimot, ima si maninganot, matutigiyaw ko namin yun. Hanak sunirikutit, pero ito nga ta itinga, ikakutigilogo. Unik sunirikutit, amangit, mingwa ko tigilogin. Puvalo tunot, amangit, nirituin na login. Takwa, ukakatak-taka, ukwali, Napakto nula nga yu, uhasin mo yaka. Pero tut, ilan napakto yu, kapi nga sa umata, napakto lim mo tigot, ilaw na alto, napakto yun alo yu kasi mga luwak taka sunawa at unit. Tayaw ko sa kamayot, napakto yu pingit, hanwito no anya, si utaw ko na nga takwa no at sugi, ikayok ta halawak si mayo nga, 2013 ngutilo ko, inugun na ito ni, ilangin nilo na kung mayroon matuin ako nga kasi nakuha tami Johnny Watt Tommy Kalak Saunders ang nangalo Harriet Saunders takwa apirilaw si mga kitako ni nga uhasi mayangin ni uhasi gibong hanwito no ane ano ane siyo to na ni nga pingiyaw sukut si nga pingiyo akirungit amirangalo kilak si mayunot ayawak tunot usi mayunot illo yunot novat tunot

ano kong alo, ano kito kumak, wag nakiglo ni Northwest 30 mit 50 mot, ublukot, unang nakakna ya 6. Sa limili unok nubujad lo kinayak to, wag nakiglo ni Northwest 30 mot, ikitang na yak, niglinang ni nga 2, nigligay ka nakiglo ni unok 8 mot, akago hikin na nga yak to, nubujad taklo ni nigyublo, pingang niublo, akun ni nga ni Southwest 20 mot, ikitang na yak, unang nakakna ya 7, ublakot, Niglinayaktok 7 mik. Akago nubujanayaktok. Mingulik taklo ni nipaluglo ni lunit. Saldimi. Amma nawyani unnuk nubujanayaktok unang ni nga 1. Akago hikin naklo ni nubujat taknayaktok. Ano ki nga niggalo ni 20 mo tikit taknayaktok. Akago unang ni kangnaya 5. Tagbatako kivalag may hilalagayik kunun. Unikar tau himayut o kalimahak pagka. Mana nipimik tuhaka lalaw na yakapta. Wadjag yumiluta ikibautap tinagalug. Tam na juice newton imgatilugo tuhana yakaptigo.

Tam na Juice Newton. Imnyakti lugu tuha ha kabut. Taiko a Carter family kut. Imnyakti ubalaw tut. Inguta lubake ilulinga lubake ak. Tam na imnyakti tuha ha kabut. Manali tuha kailaw na yagapta. Tam na Robert Kabitu. Nipiliw law tanga Dorothy.

ما شو لاو كاي قوم قوم ديغا كارلا دوي جا بيتا خانيرا متا ما كونين ابي شو سان ني بيفون ني دغما اتو تكا كيا ما متا توك تو شونا روك تانين او يما نقصق بيو كيا ما ني بيتا ري تايما اوبم ني ني باي هين نقطو ان نو بري اتي اوني كاما تختا ني بيورو دي ايكو دو كانو بيبالا اوتو كيا ايدي يقاكلوني ili si maluptigo ukak si maluptigo tusagaw tagumang mata pitakan ni regaloak siluta tamaning ni regaloak siluta inoy tiko sa kalaw mata tiyan aluawi inoy sunga kami nanyang may utaw galaw kami inoy itiko singe at sige may atluawi utang mata unika ka nga ta iglumi nikut tupeng may nikut kaang nikut pilak ayok sangin nikut pilarin ni ko ano yung kano ilik po si bu pilarin yung si bu at higing man at ikayok to ita tayo na da nirok ka o kaso ng kawa ko tayo ma tam na pakko din o po kayaw song ma po kata na ang uyak to nagtaw ing may go ngayon ni pitakak to yung maring siya na kinakwa kong itana nirok ka dyan pungo yakto na mi tama na sa na ni pitakang na rebo miki yung mi pakko tilong na yakto ni teka buksan miki yung atuin na ubo ama ang iyong jod miya duro ubo pati ko te katsa miya ko bitan na nirukalug ta joan ang karosi yung ito pisa ko ang pisa ko ang pati ko te katsa miya ko bit patang mi tata mi atu ang rugo pakote koptu tse mi atu lo atu ki pakote rewa jang ni takup taksi mamma rama tama kwa kuwea gi maka unika asongi kau ni mayaka takusi mayaka uwanga pisi mami agalo ako ki oka mi aglo nga tukuti suwangi nakki iliti suwakti iliti ni ang mata ama ang nai amisutui makutu tawi tasi mawaki ayokong na ego at siyakto ili na akti tiyak at siyakumik amik atu tiyale kayagat niki ni ikatami ako na kayakto igunak si igunak ti tiyakalo mi ako te pitakong na kayakto uwag inaw yuti ibiyak nak sa uta ili na akti tiyak sa uta kawi mayatin ni inwe kawi atok pala ok tangin ni kawi mayangin ni ati okalla lawta innakti okakzuri ya me lawta tusa so kama sulega lang na nga makia tusa ni ka nga ma ugwa to ayu ga ma na naraw te ni tusa ni na yu ga ma onika tartu atu te katsa me ang mata iriti na tsa me ang mata pisi mayabu kawi mayabu anna ringi lugu tunilabu makututtingu nerukka tek tek na ma nerukka la ta ma atia ta ma neruk tisa ko nga amio ya to ta ma tisa ko nga bluni amma ta na kus ta kusimang me ya ga ok tok sima ya ga ila na re simang me ya ga ta ma na ta suma nerukka ju ilu le ana o ya to kisa ni hungito halu ma ju jo aku ta utik lo ok sumon igunang mon nakilang si matit nugo nagsimang miya ka nakilang usulaw ng tao tamad sa konat so na lima ikaw ina kabla at mga kaujima kunay ma ina ango nesong mayo ko at ilikta na po katakan ng tao takiblak sa nito no katwa sa nito ilulay na tuwo kisaw kini igasuk kabut mamaguyok sa hatao tamad sa hubot tayo mamaya tuwo galoy awla jiyam ni takusi mayam ni nangasi mayam ni unik kakama takwa lo ame pinagaka si mayam ka unik kakon sugi uiga kulita leong sugo sila pa leong sugo kalengwa leong sugo kami leong sugo tutune atok si palaw ako ikir na yung itman ni bernang it nama ane kata halwakan tiat na isu maluta at noga liang ni dokta me ang ti makup tu yo si ang nau yo si piulang yo malo
Itumak sa'yo ng nailigay.

0: tisunga ko si tema mi akuya na loabit tuta ami iliko siksanga ni kitudyo siksanga ni kitulito aga angata miksukwarang na siya mi akut kisya ni kawani maya kaya kakmi ya si ami rego tiglo si tema tangit tuyo miklo tangit tuyo miklo ukaw si kalangama ukaya haksunga una ami pitya tuya galaksune miksukya rito galaksune na tarzitu ga ngamita o serlika doabine ayuyu ma isitile xogolo mai lo ga neblo ni mai na sumo xone ujerto realik ubta ujerto ga khalo arte puyo kasak para ame okuksa patam na ang na lo xolo ba nokatuga xlo ba nokalik lo ba takwa nokatuga xlo ba at no ga ga ya wa yola mata kituli saka ningi malik lugi kau yuma juti gini akta itaw amir panak silirup ni panirumi panak pa amir kung isiani ane itu taku amir kutna tinit langan itu me kutna epi sulingan niat nalunai kutak una amir tituli yurlo ato isip ipit kanu taku amir kung epi sulingan gayuk mata nalunang iti amir akta takublugi ama pekating itaw amir ilang iti na ingi kiblutik ang nadogalo ako ni isip tutuyong mata isip tutuyong patamik kung itulit sa kanyang inaksaw niya.
1: Ilak mat na tam na Dorothy Aglukak o kauhekak tilugo itlinak hiblutiglo ni kayo kauhekayagit tuktu mo pero ito ni ang nganat siya may akaluak po. Ilitsikan na huwakiman na legaluak po ang ayokabot tayo bautilugit iga na kayangit kingunikak hong matahuli ublumeglan maan na nipimik tuhakalang nakapta pibalayot 3:30 mo akpat tuhakaw gaya nakamig matahuli.

0: sanutum. Nuna bumikitong ako jay pisi majawjuy nilo kasi kuno ako ni alaka ako kasi niyo kausi hotak si majuna magjawgatik manali nuna bumik nuna tahatigin ng mga katubjahatigin tako tigusinga ako majuin tay malo ilang itsibul ilang sibul at timini yun nireo tutak na ilang kausi lagan mo ato utahan nagsaw niya man nuna bumiyunon.
1: Kau ini meru, ila atu nak pakai tikul di tanah gawa mau nak seolokan dunia ilik kusiane atu kata.
0: Tanah si buluk tu kata si maju nuna bumi ha pahwasa, tapi mau unik kalau tu inuit gawa makunu pejauh si maju kita tunggu kejayaan, nukama kejauh bermangata.
1: Mana inuit itu je, kalunau ya tu inang meru, kalunau ya tu inat lagi meru, kalunau ya unak lunga kusiane inuit itu mau ikhik tau inuk tunga mana.
0: Tama ko guman na ujo ilakusing nga atok tao tilugo halo na nuno tao batui inuit amaluta na nuno bumi katuja katigi ngujo itama tsaming asid jiga suwa kumajo it amalo tay mata ko inulere na mipisi matsinga alaluting hoasa tama tsaming akubeto
1: tay marigo inyong amik takuguni tay ma aki ang nagsaw yung nakopo tama jatu sa katagatigot.
0: Tako nga laka kisiyan na sibulat niyo katak si mamayo taga curly tamatami nga isumalaw tahak to sibunit sa tinu.
2: Ya, no one na lipiyong ito ay nag-NTI kut aurat si kataw na suwaya na patayino at ilim niya ang nga tamiksana so ko si grupo uy mayagayakang ito ako rin. Kaya may silo NTI kut sila tuyo may pilihan ito ako aurat si kataw na sugumagot ilim niya tamiksana.
0: Tako ito kami suwit nung nakakak si Majoy Katundi Katigid Sulu NTI dito na magkuni nga kitong nga kajayuan video ni Pisi Matsim nga katalatuit nung nalini ila kajaw lutik Pelgis First Nations Manitoba mi Louis Bull Tribe Alberta mi Amalu Kawisis First Nations Saskatchewan mi CBC ko NTI kuni Amalu Sibulatiu alabingan ni John Main apek soktaw gumalaw tu kisiyane apek soktaw gumalaw ngito sanang wakti titiktik wakti miksukti ikhalaw ni ito nanu na pumitaw si hatigin na mo ilaw gaya tuktuting tay malu takwa sanaw gaminita kutsaw titsigun na tuting muna nat sir miksukti salam ni nga tukalaw tu tay mago ikhalaw no kujaw law matakujaw niya mata miksusungin.
3: Alena choro takuro unna tallo akune takulex sugi amma ilitivalo masuna khina gwaro yasuna sana yausi mayuni isimak saksion nakkan nakto khano sunakkan na mesana gasugya
0: takko kiballeminga tutung itu khalumni itu andrew hapik panekto miutakna titetto gamini takut chauti tijo amalo inu ilakosingin ni taman chumunga nalumna ikutale usungum mejo.
4: Niwe cakapan namu tu na Canada itu gitu Canada Amerika tu apa mana ni wibak tu aku lulus ni cakap ku surat selam lulus ni Inggris lulus ni sakaja tiga tu.
0: Taman tahu si hati ini muda kau cakap di sini nak kena kuliman matu ingan yang tu terjemah ulah tu mau kasur dengan ni unusa anik itu tak kau bermi. Amalawilu limita ka jalik ti Jack Rice kunuk ilisa ka jau ni haktukan at amikot si na panghata ujumun na Governor General na takot sa utit sinamutak ka jalik ni Marlo akago kasang ni inu ilak husingin ni unikangin ni tak ka jalik hatak si Marlo ni taman nagok tamat sumunga inu no ilak husingin no tuka nga nakalawak tanga
5: kalun natin to ukakon ng itiak tunga. Tapi pada ini nak ada semua tak gaya siok tinggal semua gama ini tak guna sebab ini kuno 1984 ni kalau ibu dia nak tukar teman ilah kosibut apa sokat terawak semua kata ini ni
0: mana kalau kalau tu ni 68 tapi mana sulit kerja si nana nana tuk amalu 8 ni apa tuk si macam ni unik kali upan leh macam ini upan ni ini kamalu unik kato hamni amalu sulit unik kali orang ni atau nak jauh tak kerja leh.

0: Archima Ningani Takuakagui 25 Nati Lugit Saki Lato Takajale Lauchima Tilugum Ubang Kausanutum
1: Kujan Nami Kauisak, Viva Lejunik Kalimahak Mijo Mana Ikarau Napanga Tusak Samipeni Nik Mikmat Hilala Rilaurunga Kitar Meunit Kitar meut hilanganik tuhan alu telu pivot ilag ilau tabu tuhan kau gian nak mik mata tau ser nak mik kau kau hekak telu gue pivot leju ni tamani kanyak sini nak mik tau pigian nak mik jut maguang ulak pat tikeu kalu ti tamau ngau jut hana telu ulak pat maguang ulak pat tuh seringani Katimagia Rumar Sutik 22 Amma 23 Mulak Patamani Innung Nerivok Tamani Kangir Sinarme Taimaila Hilalarikuno Akri Kortau Himajut Kugardungi Unnuk Nipalu Kunder Nertu Unnuk Nubujabale Lerluni Pingang Nerluni 20 Motikit Tarluni Unar Nekarne 3 Akago Hirinner Nertu Nubujat Tarluni Ublukut Nipalulang na ariblo ni unang na karnaya 6. Talagdoan ni unnuk nubujalukin na artok. Ama nipalulukitar na arlo ni go unnuk. Ano ringa nigi ulupingang ni ublo akun ni nga ni Southwest 30 motikitar na ark. Unang na karnaya 3. Akago nipalung na artok. Ama unang na karlo ni 3. Oksok tu ni unuk nubuja lukin ni aktok, nubuja padliakan ni luni, nipaluk kinakakak luni unuk anoringa southwest ni giblu pingang ni giblu akun ni nga ni 30 motikit ang na unang ni nga 2. Akagu nipalulukin ni ak, anoringa tau taiman na huli anorikang ni ak luni unukut ila ublukut hakin ni ak luni uang na gigluni 20 motikit ang na plus 5. Unak paluk tu yak na yak pulli akago uksok tu ni. Ikaluk tu tiyani, nubuja na yak tok, paluk tang na yak luni unuk. Ano ringa ni giwlo pingang ni ulo akun ni nga ni southwest, 20 butikit tang na yak unang ni nga 4. Korlok tu ni unuk nubuja na yak tok, ni paluk tang na yak luni unuk pingang na luni 30 butikit tang na yak 0 meet tut. Nyaktut akago hikin nerlutik nubuja nyaktut ublago hak hikin nerluni nubuja balle nerluni lo akago ano ringa pingang nerne 20 unang nerkarluni 6 tagbata ako hilawut suna tuhang nerne laukabut pianigekang nerko mat Tuhaga jamelau kalu tigo tamna Robert E. Visitor imgatilugo tuhanek kabut.

ano ilog tiya sang ng mga maura yung ilog kay Garaglu. Kaya maupang lang may mat, upang nga rin may mat. Kaya natikirak ba, kayo si Tawar Zara ng matlakagong makilugoy lang. Kayo si Tawar Zara kaya naksan. Awayang makikitak ko na karakilugo. Kaya kung ay kumarikyo ako, kaya kung nga rin may ama. Tamak ko, makikyo ko, tina ko, tamak ko, walungan. Kaya kanila rin, ilaro tayo ko, mikik ko. Ya ha kutai ko ja me tu ni ta mak ko ta kai kanel kilu kai kanel khata ro bu te mutai chuma ni ko ko ap ta palja ro ka lamma ro khone ti ke ra ro tu wa go ro ti sa inu in ne ta ko ti na ku bi ya kha ta ni ku ru ti inu in na no ti je ve ang ka ta chi ma ra khone tai ko tai ma ta mu sik ku ta ne ku ta ma ni ka ngel sen me kha ta le da khu man na ma ta ne lu pi ta pi ta ko ro ta tai ko ta mu sik ku ti ka ta mu ti ki ti ki ta ro khu ma ge lu ki ta ma ku ni la ta ma ru me ko ap mi kha na pi lu ro bol ja a ku ne ro tai ka ti ka ta mu ta ro khu sa tai ko na igluta khata ro le rama ke wa ko me ngi no ya kha ro ko te mon na ki sia na kha ku ngo ti lu ki na ki 769 70 ka ma ni so ko ko ko i ri ni a ku ga re wa ma ta ka na se no mi ta ma ngo khata ro ro le ko ni ma ta ma ni sa na khata ro ne yu ya kha ro ga ma ta ma ni khata ro le ya nau puyuk sarai tu ni unip ka tia ro ang ayok nang mat uon ne khaw yu mat tia sarai ko tam mak tang na yan ne khaw yu mat ne aktu ga ro ayok nang mat pia ri ni ro ko unip ka tia ro ma yo ro ga ro aktu ma ayok nang mat unip ka ta ka ta na pia ni ga sum ne ta ka ro ayok ni ko ma te mai ga tamani le apta ilinya bule okuni sana kata oru ya kasu nara okaksu kanu kya tana ilinya bu piani kiumi lang mat nani sana sana kani le lauhi man nang mga ama ala ingi le alwa kabluma tamani ingin nagru ya laksu tap amma ukiyo kapsik kya piani kilugit akbya mila tayna nulia kuru bilok taka ila kaulok simang mat tay kani pirok san nikung mat tay kung at taku yaktu si simara pila gumarang may ako akbya mo utik simara lok simang ibluta tay kani akbya may suya lok suta uki upinga sa uko kutawa ka ni karok suta tawa ni kanwiluro sa mga ama awle ingin na ma itay ma kaung akol le luka kan sak ni luk to khamati ke akra me tai na pillo ngo ya ro ro khima me ak ti ke akra mo sana yak to khima nga ra ro lu ma i lak ta khai ma khima lu bi khai la me ro ga ra ak pe am no ka wa le la pi le ra khima ga ta ma ta ma nga ya tai ke ni la ak pe am su ta su na re tsunami pili nila ang mga maaulay ilo asang na nga. Tayo ka ni ukiyo ni pingasyo ni tayo ka ni ilaw kaso na tamaw nga uti nila ang magapta. Uti ang magapta. Tayo ka ka sige ka sa magapta at so na nila ako rakap yun eh. So ka tungasuk kita magapta. Pilih nak situ agak pelik tak kita nak sila umi agak tak kuyah nak itu. Nah, sama kau pilih lagi. Pilih lagi tiap waktu orang muda ikhaya tiap seorang muda kuyah nak waktu. Ikan mana? Ikan mana itu tu kalau